0: kong shigdi kyo tosa yin. Engen lopsi bilag donyum pegi di, kim tsang chartung mangbi kipnar zuwa dang jiwa yu ba dang. Zhun lo chunga namab detang ngang calung zhongwar jiwa yu la. Among tsib deshchil dang zhongchir jya yinang gan jantsu nikhi dang jiwa yu bi, engen lopsi bilag donyum pegi la, chunzin tibi ga nanggag dang, ganil shigdi xe ba dang. Arang shtogi mangchuk jya rilgi la alin shinni, xiangchin dangwi tartung nambi shtogshib jamji wehchul lagbu dang, cijir lagbu shegi. Sanjih tawa yangdang zikba dang, lopsi chigrim dang, hiangri danchung jya ngihir jyate, engen lopsi bilag donyum pegi jya among tsi donchin lagbar jibgi. Jicho li nanchi dandun. Mela mangil shtong jyate, sishchung chenil jya sanjih safji ni, engen lopsi bilag donyum pegi jya xiancha chigdib shidi. Sichi jian donchul dang, tongkong gansung lab hinhongi. Lopsu pegi tong jyate, zhongchir jya maungba dobi, xietab lagbar zwa dang. Topsi tongkong donimagi gojig shepab yaddi, zhongchirja warhtung gojig lagjir shepa. Pitsa tobi engin lopsu dieni manamja niba jechir tongwa. Lopsu lagbar dieni zhongchirja yikla huanjur la sunhir zuwab jishini, zhongchirja pitsa tobi pegi la arugndag shegi. Jijir tangsab shejadi engin lopsi bilag donim pegi ya nanggaga shetabsa zini. Shini lopja zhigjin nangjin dang, nangni lopja dobchir nyamjil shabji adinchung shepa dang. Lopja warjia wgirgin dang topcina dodum su, dhikjin kurjiga gagmil yungur xeba. Njugnir gi matwargini la dieni, topsu lopchil la xeni xuwa. Topxik jigdi gi topsu su hundi xuwa vzhiv lakbarn ziba. Kimsang dang lopja, jitsu jiji tamung mokchunga namba sartul xeba. Lopchil jiji xabxi tongkong jigindum lakjig jishi di. Zhongchir yungji ingin lopsu di zhirsi chani, Donim yinbani bilag donim jishugsa chungshil jibir gandir dungi. Jichu li ngochil jia lopji njinji jinsu dang, zhongchir rinbi tongkong jigindum, adichu jinji lopjib, sakong yungji mokchung tamung chuba. Jigindun jiyi xabi xetib lakhtir donchul jiji damzin xidi. Jintil batib jia xabi nyenshi la dini lopsi anginji ngumbir xegi. Samli nginzin dang xabi xicil, niba dang chitsil jia turtungwa. Jijir sarchin, chapsil ngansung jijital hinhani, jigsu jinsu lagjir shibadang, xabi maalag tisangda dangni, salang zhongchir jia ingin lopsi, bilag donim pejitaji, ingin natsu donchul shidi, panji longibi alangsha don. Jichu li salang zhongchir dirib lopji, canzin lopsu, chenjia cangsu, tima wangayi, samlu jiri jir damshil.
1: Nyelim zhurung shangchin, chobtin abdetang yun lankang nipchak badarna, Хэнэн шанчин дангам цурвун шанчин аниджи наим цунзин штаркалвий сакун тэнчур нямди горцум цунда джинжиг жончирдабди баданг. Ди шанчинни че мамчи дэкаг наим цунзин штаркалвий ламдгэнцэг бившугуни сакун ргавий нямди вшивам цуна. Танди нямди чамгийна вшавий вши тэбэг сартул данг нямди бери ла хэнон ба. Нямчиг лобжун жэдди тунгхун вдагжчин коржиг лар кэплэв чившини наим цунзин штаркални ва джечирг донжидэри. Tanjur nyamdi ji gojig dara, zhenzhig zhongchir dang salang zhongchir ji naim cunzin targilwi sakung gawi nyamdi mriwa zig badang. Salang zhongchir ji naim cunzin ji chengin kirwi targilwa samji gadamgag shidi. Gorkig rngar gwini rngibjung tegni sasongdi, qchigxtil qchig nyamchig xsobjung bejiri. Xsobjung di gnanggag chabkung mongru kibiyo di. Dinang mamchi likon ji naim cunzin targilwi lamdgan zig badang. Gajongzhub kanga ngancha dodama, chamchin janja dodama, mamchi likongja nginil gnitsil dodama, mamchi likongja ngugman jigbaadanga, ngugman dodama, mamchi likongja dgisil logur dodama, mamchi likongja mamchi nigroodanga, zhugcha dgisil dodamdanga, mamchi likongja naishchin rjeringi chaarga chorta kanga rjeringi vdenjig sugu shugu mangbondi yola. Nyankunaba, tangdi shukpik san jiru shansim dhani jugu lensan dhagar zomrigba nyangshim cerangdang zomrin gankar wasonim cerangdang huaptin jia zomur jil shtarkilwa pshiklu, chachib tarkilwa aganchig cerangdang sonim arinchin agni yin.
2: Chal shtul shtombi gazgishnin mali ba, javshin charvi ngom tsir shtugjul jen.
3: Kalankir shtoki huabin chungurbukan, ngombir xsalvi rungagamdar nyan.
4: Хэхгэр мэлунг.

0: Zamlang rigbi kwayang sun terbi karma oche.
1: Chidang ayu simkong nar yan bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlang dian jik.
1: Amang chul khdilum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirib lin pi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang dian jik.
2: Zatsi denbi nyankun chukpo namba che tsu di mwen na. Tangdiya langchung zamlang rjanchiji pi le chen nang nga chi che namla. Zhongwa lhakhuli jachi shepi zamlang gisir jebi zhung. Tagmu sier zung shipa tangji imbi che chi titar senbar rga si shi.
3: Kalang kar tamba shukjir jebar ko. Semchin yongla disjil dambar ko. Ya tanangi tatang kalangji gisir jebar zhung nangga. Shtagmu khsir zung se kono dakhchik jala. Lea tungu. Ani kumbin jamu yi. Azami longhtin adila hab. Qolonchin teli khundav jang. Masilag mqar chagdi. Umu sorda nzamlang kisir jau. Lachin cangvi se wu. Shugja gdrab jindima. Arzongchin arzongchung pama. Ajiya rinchin khteni lena kunga nzambu galang abjignu ga namtar li sanga yaral ga namasigda ga galang ga tsuchin lardi karu sugla khsonu ga jashi delag ga mulim tayi ba li to namkar dunga ga yizir namkar dunga ga yonzir namki khchin long shigmu njiawlin tibbi garkan Nja lamlam chibi gadantang, tlala ganyasam korsatana, tula ani kumma jamu yi, karu galang shtagmu khsirzong lenju gittila wamu, paaj shtupa galang nami, maaj kamchisan nami. Ajianur chi joj galang nami tong, ta galang agamag dhja se chukko, ganam tir dhjin shtubdan chukwa te, ngar jil dhraan chkduk chenu ga, Ta ko longhtan la na rikka sami. Ani kumbin jamu ta. Anam ti karnak chaksama zini. Shtagmu khsirzung pabju che ta. Anam ti tirga gakchin kur. San ti tirga gajiglam. War ti tirga gandramlam. Orzung zambu shtagmu khsirzung ganangtana. Ani kumbin jamu ti. Adijil shtubdan rukwa ti. Arzin lunga landa lenga.

tāril yāng sāng lū nī mā pān jū jī lā yā gā zhā hān dīl mā rīn dā sān dīl rī dī dī lā tī zhūng pā rū jī yū lā yā tā mā dī lā mū gā mā gā dā jī Hala ku na na vi dar tsi chi la ya. Yang ma ku hala la chya lmi. Hala ta langi. Arjia u ta ghani nu sanura nyam ta. Ku na u ga nam ti. Shtak cha galang chin da. Golong chin tili gopo ni ganda na vi. Gunga long stani yong tsil. Qalankir tuk mangin chorita, talo mandana, sanglo sarandinu chinsuqa, shti ngamba mungo yunga. Da zini, qanamti shtiqcha qalanchindi, yinin chingara mashila da tangzira. Qolonchin tili gopo di, xtamiyarlin qalla gandama, marlin cik gandama, tunikachin cik wapso chungwi. Qalla zik da jawo mashina, Mendeke nyami tar khatung nar nga ge tar chin bu kanyi wa te khser ke patagni khsam ba te ngu ge patagni ndo tham chi ku je un ta na ji ge khsta ga mari ge uqa ge ga de ji nyam ne de yang ge un ta na ji ge qalon chin di qalon da leng ge

jin hala ku na na wi dar ce chi ya na ya ya ma ku khala la de wa she chu go lo bu te ga la te ter chi sho ya ta ma na nga la she ji me kala ta lang e arang chha ga tang na da di kolon chin ne den khstob den se jo ti kala da leng ga

Yang mai jere waste ni chi yola ya Nga ma jor sa wa te tu na ri na ya Ni tong o rang li par tong ri ka ya Yar jan jing er sa la ma sa ri se ya Ya hua wu la ji ma sa ri ja ya Yār gu pūr tāng mā mā tsum rīng lā yā. Yāng pū lū jīb jī xīr ngī jī rāng yā. Yār tū mā tāng sūm tū jā rīb lā yā. Ngā hān yū hūn gāng gu mā jī yāng yā. Nga sara yunga ma ka ji ma diya na ya. Nye ngana mi gong pa siya maak chi nyo ya. Ti ti rang nala chi zara wa chi ya. Nye gana nga ma siya ka ma la chi ri la ya. Kala nga ta mu hua tir jia chi ri ta ya. Yar jia kri tu tvar jia chi chi ri la ya. Yang da ma la sa chi nar jia wu ri ta ya. Yang ar gang wa wu chi lar ka chi ri la ya. Yang shugu jiang ang ar da mu chi ri la ya. Da ga lang an da ya zung wa chi ta ya. Nga rung sam ar da la chi li pa chi ri la ya. Yang ga jiang ji ga da la khur wa ri che ya. Ya hua tien tab ya yu li chi me la ya. Ya an chila ya.

0: 다 얘기 자 전부 따르서는 거 뜨그라리 다 미르긴데 폐지 손으로 뜨그라리 뒤 나니라 속고르다 와 그 점수 편지 됐다 그 주실 거는 그게 제도라 근들로 그 전부 접속이야
1: 아지
0: 다 된다 뒤 거는 된다 치거든 다 망쳐게 됐다 치거든 아랑아랑 그 얘기 신우티야 망하지 그 땅에 다 그 손 그 삼치 망하다거든 뭐
1: 아지
0: 아 망하다는 뭐 치거든 다 속고르다 넣었다 오늘 다 그 리스 차트진 다 누가 잡자 뜨자 뛰는다 그래서 미어 겪게서 그러면 다한테 초과라 다한테 더 먹고 다 지금 군중들 치초라 양나 더 먹고 초과만 안 먹어 겪게다 그게 손수삼친다 망아 손주 남대요 손수게 그다 강아지나 그리고 망치고치다 얘기와 그 잡들라 등등 손수 잡들라 손무 내가 봤더니 같은 데메치나 손으로도 뭐 자체 붙더라 얼마 아 딱도 원한 손으로 치티라 다 정모션은 딱 군치기나 왜이고 넣더라 Eta ook ta zo mansos gun da terki ok ta tangu che ja cha ge che ti ge tra makhi gun makhi ton ta chi ge na ta terki somrin sona ta ta chon sona chi ge ta gan tra namsi ta ti ka wa yon mar ta ni ta chi ge ta har ko zo su da chi ta rin ta ok ta ka tu mansu che ge na chu ta gi chu jang gu de ka tong ta zo ta chi ge sung ta ni ta gi chu ka no da sama ta zo ta sung ran gi yigin da ko chi ki we chi si ta ni ta rin ba jin ta ta ne tsoma gerta ok songrik ta ta songda ta khuin jina gi gi wo ki tangrup songrgan chona tondup ja gara kap chiga tondup jan da kap te ok ta chan yan tog dina chok ki samji tong da song da ta kap te ta ok so sun da ta ne tsoma yigi khir gi tong ya
1: ji
0: yigi de khisono ma gi ta ne ta songrig ra ok ta shok de ja che bu ta song ji
1: ji
0: zon da nu gi ti tong ta chiga dina ta somba pur gi ra ranang ga sam do ra ya na rang gi ta chi so kun chen chok te la ta xiaju china chukwa, yana chimsukwa kin peji tila rangi samchilo unu tamchiku da zamchi namchi tangri. Zamchi tiyan shira chimsukwa peji tila waka khichin chimbo zi tangri tamu zi riyaya.
1: Zhe, zhe, zhe.
0: Tata chakir chiga waka chesunu shana tamu zi da chimsukwa tanga zonu kundi wata.
1: Zhe, zhe, zhe. Ta gergin ga somrugra chesunyi ga wargin jewata ingina maazga fshata tena. Warkim de ganlaga ngin regiz gonu ingina. Shirtin ga somrug samshi zga zongina ta chesukra tani mi rigin de ingina. Sambi tofu kandaz gtir tamnina. Tih ka kurta ingina yung ganlaga ta chi huay changdali tigi kabdaz ingina.
0: Ya, ya, ta samlugu tangnira ta chi gizina chumsukun pejin deptunu ya tama yuishi songni. Yuishi mu... ti maangik tangani nyat tamchiku da chigizina chig da xiyun zindina chukku, da kantara danjik tangi nilig zina chukku, da kibshaa maangaki songu tamu ga kirga da miyagi jar songu, da munchi tang mandraga, da gizhi karkilabshaa kunu, da chigi yumon say tanga jangu, da ti kurtari tabzi tanga da chigizina, da ten tanga da zomba po maangadiga, da chigini kanre zina, da kirga waka maangchukho nangani da yara wet tangari ya
1: zhi
0: maangchukho nangani yara wet tangani zomba po maangaga chigizina, da kirga waka rāngi nī tā rāngi sīm tsū āñi sī tī nāng tsōvā rīn nōgu ñāṁ yōng rā dātā wā kā sōng rīg tānti yakē tī nī kā kā tā kā kā sāṁshī nāng wā kā rāngi tā chī sār kūna sāṁ lūlā sō wā kā mchōn jō gu kā kā tēnchīn tā rīb tāng rī tēnchīn tā kā tā chī kā zī nā tā thā kā rītā wā kā tā mā tāṁ chī kū kā shī nī kā rā zī nā tā māṅ sō rī kā rā tā mū sōṁ bā pō zū māṅ sō nāng zī nā chū kā chā tā ngā bā mā tā bā mā sī kū nā rā kā zō bā mā sī nāng nā wā nā kā tā mū sōṁ bā pō zū kā dīnu gu sāmchīn dā sūkhur tā tā gu chattang nio zhīna rāngi līgāng tāng rāngi wā kā tā chika sāmlū tāng hāchīng kātak nye sikarā tā tsāma gā chika tāndur jī tsāma gā tīnā nē rāngi wā kā rāng tāng sāmlū gā kā rā tā chika sūr kūrūn tsōvās gā rā tā nā nē māngā nye tāng dā nye nā mā tsā chika zhīna tā sōmbā pūr kī wā kā chimchok tē tāng tani tawa sarwa la sukwa, ta tamusha li, mansukur ka yang rang rang ta nye gachik da, rang rang rintang ngonjir shechu ra ta rang wak, ta ngonjir la tina, ta rang rintang ngonjir shechu na chukwa gacho chikdang la sukwa, chunju gundamu korkir shindang dari dita chikir zina, ta wak, ta suma ngim shakunu, ta samchi kunjib zina chizga tondib jaga wak, samchi nda gdi tangrib gandhi samchi wak, tukman zhugu dang dari tar jimchin tana wakunu, nye tsangma gitina kuonari ti laka ti san ta ku temong go ku rangjin ta ngdon ra temong ku ki dikhang ra temong ku gan chit ta ngna ta chi chi ki chon da su ta ni sa tang se nar ke ta ndur chi ni a yang na ku ta ta ndur chi ni mu se rang ki ta ti nu ji ni ta rang ki wa ku ta ta wa go ku ta sum de nan do ni ti mu se ka te chon de ma tu na ra ta ti sam lu la su kwa tang len chi rang ki wa ku cho wa tang li gang tang chen chu la su kwa ki

야, 장님이나 청무치 저거서 샴든지 참덕난바 디난지기타른 아소디른그 나총시비르가슬 타동린슨드그 지티찬바 르비 까르쿵그나 아시기주엘 레디나 디른그 르비 까르쿵그 찬바 청원더질다당이 니조보총충서등 조보총충치 파마남브르 냠줄르 샨도비 참성호시타그 히샤인지나 Chalim bhaji dhigirsi nuga chamsung thubsi mangang sirgu nuga hui chandag nanga yin. Hui chandag nanga nangdun gangshig yin tasin na. Shibi sim nanga chamsung yakhi na gandashig yin sil sirgu nuga hivshya thongda yin. Ya, nga chi samlu shibda tang na. Shibi sim nanga chamsung yakhi di gandashig yin jaril. Shibi simnang ge chamsung yakhi na apa kong ama la dongwa chi je de yin sir. Chamdag mangpo shiki shiba da dong lo na chung shin zhe yin shto tup ge me ge do ge yu mul. Wun jing shiba ge nyong chun na me dar ma li o nun po yin la. Shibi me lam je mjikhtan di lhamu ge ngang ni Mu dharma shiki nyungto shetabab shi yung zawani maresir. Khonchila gergen shiki kunga lomun zindag lomatsur chamsangdang kongwa ge chepar chayinbi mzatsi shibdiwa na. Shiba mungpo shiki lantamil dito jeb shiba shiki. Gergen kongwa dang chamsang ge chepan na chamna apa dang ama yul. Kongwa na kongwa zami nugur jenga. Apa tang ama yu bing yuwa mil. Ji lan da bi. Gergen ha li sung. Redi. Shibi mglim je zhangi nang

Ari rupana ba di da ta che che ke nyalam ten jo jin ba nda yin chong ngin jang zhu nian ching kong wo ke lo long ching ge nian gong ta tong wei gong ge lo ren ji ke lian ching ge chan ba ni wa di lo ren dan bi dang ka ge chan ba de go ri jia yu chu lo ren dan bi dang ka ge chan ba di nang a xi ge zhu wei zhu pa na ba ge nga jin ti ge den ji ge sim ni ge sim den nga tang ti ge den ji ge sim ni ge sim den ti ti ge den ji ge sim ni ge nga sim ti ge ke le ma ka pa ne ona chu wa

0: Alama letter chizili yonre.
1: Oh, letter chika mana zuti mela sikar.
0: Are, tina yang tegung galensen di nga kapre tanga yong yang a leng tanga longi da kati na chi tanga jima galensen nga kapre yong de tang are wa tona chumuri.
1: Oh, ya ya.
0: Ya tina tanga jima galensen nga kapre yong wari nga gafse shi tina ne ku kadimu.
1: Ya ya ya.
0: Ya. Ya tupanamba tina tsamdani nga tsinyam khchike dege wdaing ge phai jer sewa se urgunu galeng de senji nang juyil

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tangso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tangso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tangso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Nga gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamoz gondigda nga hindi ta.
1: Ama nga ngumazi nena. Na nila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo sonduri ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na nguchu khalon sachagi ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kora mu. Nga nachukuzo na na chazo khalon gora uk. Cholo gora uk. Transom mankani ta shangchin yongi nyamli manchiku na chukku ya. Manren da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongz gara kumar gu thaya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi dashkin jugu jiri.
0: Yata chun yo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina shagago. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama na na chi mankangka na khaparang chashi.
0: Watata lehi ya chi chigo. Tga dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansı yonkım tığna Jansong manlım.
4: Ya çok bu nambadina çamdını çamir dıbı gı rıdık çoğlu la senji nâjı o.

0: yaar se din ji san khan lan ji ta na la ma nyang mo chi ta lo zong tam den ji ji lang bi pa ka gung gung ge chong re se gu lu ge la ke nyam mo di thoni nga se phan chana ve mo ju ju yel
1: le chen de ge song ru pa dang som ding gan khir pa se rang ta shi tang ta kal pa tam den su che chu ta kal pa ang ge se rang tang son ma ren chin yi yen

ngara chu warchil chigra mela delo kangni yon ju thamnu ayo sona yang nor chig chimtsang ga jamba shin tangi nor ga ni arang ga gan zin gu anta ina da zo chimtsang de ti malg ba zin jong a ko thayin azi jam ja chung chin ge chung ga phangsu la kal da manga yi dang tani chung ga phangsu ne yam shira delo kangni arang ga yiwa thoni chung chin ga shan ur ta ra dam nu o lor chi ga chalo khu zig ge chimtsang de ni chang ma chi khari ga za hun chi ko ma tu chi gra ma lis ti chala ab za hun de yang a khur ge chung ga phosum de dong da yam su tang a nor leng ge ngong nun da ta man ge nu de hi re ma sung ge ar gong tak shi chi khari nyog nu go nor chi ko ra cha za ye ni tang ge shwe ran ko ri chung ga phosu la zha dong si ni ma de ni le zong chung ga phosu le yang a la kan cha ni wi da tang ge xuan de ju ra

0: Niwa thosong na yang ngipo tang khu ngay kilakchi la sukhwan de yok. Ita kichu shargaan samba mdi matam na shargaan samba ndi talin singa nang ni yang jingtar kichi yaglayang niya muz kilakchi mbu jindan da ndamu wartu ngipo ra khu ngay kilakchi ta zhugu mek ta sangba ga sawi la shing zingu. Di jangka di nang ge lintsen di nang a yang tukpo nang ba ge kapar ta ta yung na me ge di jangka di nang ge lintsen di nang a kubri jao nu nda ge chwa chari chkhta di nang cho ta gu nu gu gorm gu chwa ni ge chi di nang ge lintsen di nang a shiko nu ge tukpo nang ba nda ge kapar a ge juil di nang tumar ge chi di nang ge lintsen nang a shiko nu ge tukpo ta ge kapar nele ya la tanga da ne da ge chi hiv shan di lop zhong a juil ya tukpo cho di mo yin na demo mgozba demo demo yin topo deran glen sin dinang asik tanor gas se dena topo sa che gang de gin yang a che se ran ning ostu gan do di dina
1: apa se ko
0: na rin chin dorji se rin
1: chin
0: dorji ara re topo rin chin dorji deran glen sin dinang asik tanor gas se kyon na jawad gar nga ko bri jaw che re jin yong go
1: ya
0: towa tong mo do ko ke tsing de go
1: Yeah.
0: 케츠가 자모즈는 제 해대고.
1: Yeah.
0: 아, 원부가 이거 통지나 동그 메롱 랑신즈 제컬.
1: 다른다고
0: 제고. 원부
1: 왜 통지나?
0: 어레 원부가 이거 통지나 동그 메롱 랑신즈.
1: 원부가 통지

chila tomba, chiji shawa shepa, chiji shu ye, chi shu pa hansam tsukwa, ta song. Gita kun chukwa yonde na, dika song ka. Dika song nung da, wajja kwa den yishi tsaka njao nu chika njao ka, ta na, chi marwa tuku nu chi tomba nang tun yin, chi marwa shiwa chi tombi nang tun yin, chi shu pa shiwa, chi nyan si lembi nang tun yin, chi shu pa shiwa, chi nyan si lembi nang tun, ta pa tak pa ya tak xia na ru shu ta zhuk shu. Chi sanba tuku nu, chi sanba tuku nu, chi la xia pa shiwa, ta pa ya tak xia ta zhuk shi, chi la xia pa shiwi nang tun yin, chi ji shang si tuku nu, chi jong yi zhi yin, chi ji shang shiwa, chi jong yi zhi yin, chi jin zimba tuku nu, tamban zimba tuku, chi jin zimba tuku nu, tamban zimba tuku, chi la tumba tuku nu, chi la yi chi wi nang tun yin, ra ta tukta na ruk tu na zhuk tu di, chi la tumba ruk tu, ra ta tukta na ruk tu na zhuk tu di, chi la tumba ni, chi la yi chi wi nang tun yin, chi ji shawa shepa ni, chi ji gu ni zhe, chupra shepa, chi ji gu ni zhen, chupra shepa la, chi la shawa shepa zi gu, chi ji gu ni zhe, chupra shepa, chi ji shu yin gu nu, chi ni wi zhi, gu ma, chi di chi ma chi sung tan che po, chi ni wi zhi gu na zhe, chi di chi ma chung sung tan che po, chi ni wi zhi gu na, di yin nu wa zhin chen se na, chang ji jia tan ba gang gen jo zi na, juk zi zi chi jo ngan jia xie nyong zi, chang ji jia tan ba gang gen jo zi na zhe, jo na, dun chen zhi gu jo gu la, gi long zhi yin che ke gin zhen zhe, di yo pa ju zi gu ka, di na ta, chi di chung ma chung, chi ma chung sung tan che po, chi jie ni yin nu tani gu gu na la, Sanji Chundan di ni ma ge, rin ge kambu war te, adunbi jin ma nyen ba ge, adunba la ni wa. Se, tamba jukse ke, nyewa la, jukse po nyewa la. Adunja nambar tokha, se tamba jukse ke, ksimba la, dewi chi la, chenyen se pa, se tamba jukse ke, ziwa la. Dachu zhiwo yota na sanji che tamba yota. Tina na yon kubu zidu guniri ya, yon lenzi chidu nana. Tamba, tamba shiwa xanga kanjaku ka, dusha kanjaku ka zeta, tshuwa ti tonton nari ya nane. Dusha kanjaku nari. Xanga kanjaku nama zi, dusha kanjaku nari. Tamba nga ter, shiter gunu ra, dusha kanjaku nari. Xanga, tamba, yowa lang tarma zi, jini ra nyansu lamba ge kongsa mungge huayna si mihwa nansu nguzu alang tarma ge jidi si mihwa nansu nguzu si uchi shikcha jungni kutu ra si chung shirya tra anywa ra si shikcha sungi simba ra anyama ge khtamba ge hkundzimbi kichiwi chimbu khsindzi jirinde Anyang mih tamba zha kandzim bih shiwi zhimi. Kshir yang mih tamba, zhukchenga tamba zha kandzha khsunga zhung zhiyo. Kshir yang nyig jana kima rari. Anyi anig sanji yi shi rari. Khsun, khsu uchi khchan jokni, zhichu su bu. Khsu uchi khchan jokni, homa zayad uudu sishu khirya tikhri. Te, rishi tak tikhsi nyuay, nyikayi nu, khsir khchan sungiri. Diwato. Kunju na ngakka menjogudu nguwa jintan tiri. Kichu, sanga, sanga, alang tarma ga ngantan ji nyugana yuka dhata me lata tamba ngatere shita di tanya ti shongtong nalat. Tantro ta chi shopa hansam tukpa nundi nangto chir chi ji shopi rangzhan la pandukpa chi ji shopi rangzhan la pandukpa qi zhi di nzhanzha li a xie zha yin nima, xiu bi di xie zha yin gana, qi ji xiu bi rang zhen la pan tuk pa, dhari yin dhichu ta, agin dhe kun chuk kwe yun dhe yin di, lu zang gong jen la sung, kong yi sun jia la sung, chi chu shimu xie ti nan do na, yi

Tapi masam bi mani to na nitu mani to nu tang da da de tapi sin to ni merto ka samba ni ni chai mani to ta na a gi jo ga nang ga jo tu ra nya le ga do tsa la ni jo me la ta pa khu na ga to nu te a gi ji ta ga gi jo ga re ngenjo mela chi chul hari tenzo chmo de chi ta na jikte ga gi jot ti nga jikte ji gi jot ngenjo ga tang e khapa la sta ba chanti de sna ra agi wa chimbu ri ngenjo a ti na shon chi chi sem de shon chi chi sem ti la ti na ji chi ne ti ta ko wo agi wi khto ti kanin jo ko na sem bi kan ho ne jo jo ma to ngi wo khto kin jo ji ma ri ji re sem bi khto kin jo ko na re tapa tang marto ka nginjong shang chi chi sandi de thama ka me che dama ba ta tang ha chun je na ni shi xeb chang lang wa shi chi yi de ku ni shi xa mu de ji ji ma ne de ku ji la pan tu song wa de
ti ta ka ta sample lakhte man zuno na to

Alla ngi ruka tsi chang guru gi tlang guri tdi ma shi din taru gi zga nariz. Alla ngi

Nga shabang jam zong nga nga ba tsa cha ka ba ya Nga shir da ga di nga rang ga ba simak si nga ba ya Nga sima kang ka zog ta nga ba mga ta ba ka ba ya Nga ro ga mi na da li ga ba da nga nyam ga ba ya Nga li ya rin cha zog ta nga ba mga ta ba ka ba ya Nga li ya rin cha zog ta nga ba

ya nge sher de cholo re ma shal go ya sher de nge do re sha na go ya nga se mer de ge ke cho che ve sha yo ke ve ya nga na ye mu de ma te ge de ge ke ve ya nge sa nya sa zo ma

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikimdashi shugmul gowim chornun ge workul gongchen
0: titsul of demi titsul of jilwer zhongying workul gongchen qie linchen de jitong sheji titsul of jinni titsul of jie deng karma simchi wer shugbi sarngir tongji
2: Kormun orkul alun tinki shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war. Zankurujiv za dawani za pembi war, helkir melung lintzin shtongje dang. Za nyami nyan, abdeetang ziftu lintzin shtongje yin. Ditsulav gildang karma simchi ni, ditsulav jildang karma simchi war, jibzil lamtum lintzin tahtung shajye yin.
3: Dil-zil lam-tun, jamu lam-ni, chela kapsugu doi-kan.
4: Dil-zil lam-tun, jomu chem-ni, chela sandab shem-kan.
5: Dil-zil lam-tun, nyanmu ngaki, chela sem-kan jali-kan.
6: Dil-zil lam-tun.
0: Di-chulub jidang karma sim-chini, di-chulub jishchig-war. Shugbi saringir jartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Zankur jiyib za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongji yin la. Zankur jiyib za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung shaji yin.
3: Khtam ji bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Dījī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngdōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngdōng.
0: Dīcūlub jīnī nī, dīcūlub jīnī dāng gārmā jī wār, dītū sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārkīl alōng tīng jī dītū sārīngir.
0: Ditsulub jinni dang karma jinni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin jartung shaji yin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tahtung shaji dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jartung shaji yin.
8: Nachung shibir rishti ji dora.
9: Wapi woyo hirka shankam.
10: Rikpi woyo sinjoye karto.
9: Nachung shibi yeldi jirze zhok.
10: Zhokbo chung zhok zhok.
9: Nachung shibi gatsi jya tatu lezen. Tartan kosum jiyen.
0: Ditsula juzhi ni, ditsula juzhi dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shajiyin. Ditsula juzhi dang karma ji ni, ditsula juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang shcholim lintzin jashtung shaji yin. Ditsula juzhi dang karma simchi ni ditsula juongi war. Gangjung shalang lintzin jashtung shaji yin. Ditsula juonga ni ditsula juonga dang karma ji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtung ji yin.
11: Adjalakshiq sarangir.
0: Ditsula junga dang karma jinni, ditsula jatik dang karma ji war, warnang chanji poni lintzin jashtung shaji yin. Ditsula jatik dang karma jinni, ditsula jibdan dang karma ji war, chomchin dari lintzin jashtung shaji yin. Ditsula jibdan dang karma jinni, ditsula jubjil war, zankur riv za dawa dang, za lhba. Za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디츠노 조브질니 디츠노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠나 통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
3: 아르니는 토인티흐담갸 강중스 장딩 기쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디츠노 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠노 조브질당 카르마 접치버 아제치 사링게 자스통샤제인 디츠노 조브질당 카르마 접쩨니 디츠노 저기버 잔쿠르지에 잠므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chul jerg ni ti chul jerg dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lensin shtong ji yin
1: sornun woshkil gung chin
7: somun woshkil long chin
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ